0: allo
1: wa assalamu alaykum
0: assa señ ba mara rew man na baye mor ngay so
1: ni li ciar bax baye mor ni ciar bax
0: moy gam rek
1: do sant bax jaay
0: dina ciar bax de so ndey ñewul
1: sa

0: 2022 78 113 21 des lañu andi yeen mo ngi amu bokku bi mu and ak mom. Salamalekum. Salamalekum.
1: Allo.
0: Wa salamalekum.
1: Ah sin baba dama def lu fay ci waaw. Ba la bay bo am. Pour ma del ci wat ba legi.
0: Hmm, ngi lay ciar baax ba.
1: Cëpp lu ko jëpp solo la xamni kene wëntu ci mom dal moy moy koor gi.
0: Hmm.
1: Mom koor gi dal mom señ bi jangal ko wërlu ko xamni gi mom kenn wërëntu ko.
0: Hmm.
1: Ko na ko man suba nga wor ko man sax tay ji ko ko tan fatte sax dim
0: hmm
1: ni wor tay ji wor suba
0: hmm
1: mo gën way ko xam te yoy ci lay tam da lolu woron ni fatte en tere suba ko man nga wor
0: hmm
1: mo moy lo xamni kër wété ko ngiril lay tam yoy yoy wéré wéré wéré wéré hmm ya xana woro mo wax ba dara ya bu yenn rek
0: hmm
1: ku ci ne da nga tal len moy bu su yollé ba
0: hmm
1: wa assalamu alaykum salaam alaykum
0: jërëjëf jërëjëf diko jaajëfalaat bu baax moom Baye Mor si fàttali gi ñu fàttali solo si nga xamante ni am na ko mu mel ni nañ ci ne nekkul ni war nañ ci mën a amal koor tey wala suba kon di ko passé waale rek ñi nga xam ne ñoo di mbokki éditeurs yi képp nga xam ne yaa ngi teewlu rek baax na pour nga war ko tey wala suba loolu it bokk na si solo si nga xamante ni solo si bés bi la mu di tëm xarit mën nañu waxtaanee tey ji ku ci am xalaat bu wax rek su ngay jaar si numéro bi 78 113

0: salamu alaykum
1: waaw seydi ko bar mo dugat bu tuba ba nga dess
0: seydi ñu
1: lay may dal ñi nga xam dal mom maam ñoy taaju bul maam lañu gëna bayyi xel manam war may dëkk bu sel bi di tuba lañu gëna bayyi xel war may dëkk bu sel bi ci tuba suñ ko mënta ñaaka bañ rek bu mënu ñu ko ñaaka bañ rek lepp dal ñu jital ci yar ak tejjil ak talibé waaw ñu bayyi xel dal dëkk bu sel bi di tuba waaw muy def buré yëpp da nga maam nga soorale kilifa yu tedd ci dëkk bi lepp dal nga jital ci yar ak tejjil laaj li ngay laaj ki lay jox jox la nga dem japp sa morso njabb bo amé sa mew nga tangal japp sa morso njabb waaw baña indi ben jafé jafé dal nga xamni addu ngi jabo gi yëpp ben yalla na ñu ko tambali ci bismillahir rahmanir rahim angalé ko ci alhamdullahi rabbil alamin lepp lu ci jall rek suñu borom dool ci ay xewal en tout cas dal liggéey bi rafet la
0: jërëjëf diko jërëjëf la bu baax seydi Kourabane Bah Dad ci li nga xamanteni ci lañu nekkum am solo lool muy baye xel li nga xamanteni mo dik bu celebrity Touba ci tade bon nga xamne dañ koy faral di nemeko ci ñen ñi xalé yi wala bok sax mo ñi ñu koy défé yëmu yëmu ci soorale bu baax kilifa yi nga xamne ñoo nekk ci dëkk bu celebrity Touba amna solo lool diko jërëjëf bu baax 78 113 21 22

0: gantax gi naka lañ ci fajo lolu sa su nek ak na ku baye xel sunu émission ci yori yu dem sa su nek ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité waaw li ci jottu nek moy li ma wax legi da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañir gerté wañir so pire wañir aussi méw pire wañir yap wata bor rawtna yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuur ya boy wala jeunu ton yi koku nakay wañi man ko baña baye mais da ngay wañi bu fekke ne dafa genn sayram nak nga bayiko mo geut ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër lek sax nga gis ko xamne amna garab gu bax ci cet imam
1: waaw
0: fekke ne dafa bayiwu lek yi nga xamne mo soxat febar bi
1: d'accord
0: kon liñuy wax reenu rand baxna
1: waaw
0: reenu feex imam baxna
1: waaw
0: reenu tiaxat
1: waaw
0: baxna
1: waaw
0: koku soko jilé nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga tinane kaas matin midi soir koku koy def inshallah nga tawo ci city waxna la city du febre buñu fajj joni joni city traitement civil lu mu newone diko fajj djuroom ben wer jeul nga
1: di fatali yit ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ngi ko waxe ak leral yek ni ngi len baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
0: yalla xamna kay mam lolou yakarna ne ñi nga xamne defante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme niko gaay def rek di jël nan fagn nañ ki wala fagn nañ ki ñun suñu garab dañ ko def comme niko saay bo rek top leen ma jëru jël aw yatt doon nan top leen ma ñin li upp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen liñu def ci radio bi moy sensibiliser askan ni ndax amna ay produit man nañ ko jaay man nañ wax nangam mais gis nañ comme ni ko waxe rek askan wi new dole ak ni nga xamne sor nañu def faje nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan wi so amé tawat symptôme ni mandergay ak ganjax koy faj
1: machallah dile jeuf professeur docteur ahmadou sambou liñu jërëlen ci waxtu jeexna lo taggo
0: jeur jeuf ay mam comme ni ko waxe rek ñogi dakar ñogi touba ñogi daru mokti
1: Dakar mo fay nek alarba ak alkhamis fiti fadia en poi demen Touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jeno elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy daru mokti altiné ci sok daru mokti bi jeno espace jeune ngir mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur ahmadou sambou borom cabinet madla bu siway santé mbokki jeur ngeen jeuf fa benen yoon
2: et comment va la santé bonjour
3: cheikh mahamadou boussa djeng doxine wa cheikh fallula waxine wa cheikh fallula djefine wa cheikh fallula wetal na mbole
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bok julit yi jot nañu ndigal lu bayiko ci khalife general de mouride cheikh mohamedul muntaha yalla na fa yag teuer jaar ci serigne abou baraka mbake khalife cheikh mohamedul fadal ñew ci keur seen mag ju bax gi serigne mustapha falilu serigne jili mbake khaira jeuwriñ serigne mustapha fadilu wo njabotuk serigne mustapha falilu gep ak bok talibey ak bok dekkendo yi fasiyene wadjal ndigal lolu bayiko ci khalife general de mouride muy lan bes bu tedd bi nga xamne mom lañu tanal serigne mustapha fallilu diko ci fatlikou diko santel serigne fallilu diko ñaanal ñu tan bis bi nga xamne ci lako serigne fallu wowon ne ko juma ji jox nga ma ci lu matu soror tanal soror yi bu lu ci neex mu ne ko tan na bi fete ak yow lolé nak mo dajé won ak fukki fan ak ñent ci tam xarit mu wara don ren ji le 30 juin inshallah taala fi ci touba khaira ñu tan nak délégation bo xamne ñoonu wara leralal waccayu bis bi ak programme bi da na jox kaddu gi serigne modou ndjay misra moy waccu turo ndo yi bu noppé ñu jox ko serigne cierno mbay bu noppé ñu jox serigne modou ndong bu noppé ñu jox sunu bay jur soxna wa gadjaga bay fallu serigne mustapha fallilu mi nga xamne at mu jott mu fetlik la xasayam gëna doon bay fallu serigne mustapha fallilu bu noppé ñu jox serigne modou xari mi nga xamne mom la ay magam tan doylo ko ci liggey bi ngi positif am ak yeneem mu waccu turu serigne bi kon ñun ñepp ñu and deglu serigne modou ndjay misra mi wax ci turu turando yi
5: a'udhu billahi minash shaitanir rajim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ndegalul serigne abdou khadim mbake mom cheikh mamadou mustapha fallil ñi ngi nuyu bokki talibe yep di nuyu kilife fi tew yep di len siaré di tambalé ci kaddu gi nañu diko jël ci kaddu ci turu serigne mourid saliw ma nga xamné moy njitul daayira turu serigne mamadou mustapha fallil mo ñu jox kaddu gi ñuy wax ñu turam ak mbolam ñum ko bokkal ñep di tambalé ci tulundoo yi di leen soññ ci bis bi, ndax bis bi rek lañ am. Bis bi it moom lañu am, ñu ciy soññ mag, di ci soññ ndaw, di ci soññ góor, di ci soññ jigéen. Ñu fasiyéene nag nañ ko daan defee daal, ñu fasiyéene def lu rawee noonu, jëf ju raw, jëf jan daan def ñu jëf. Ndax kat amuñu lu dul suñ bis bi, amuñu lu dul Cheikh Mouloudou Fallilou. Te it dañ cee am sas woo xamante ne bii at mu jot dañ koy bay nañ ba mu rafet. Kon nag nañ gën a sottiwaat laxasaa yi, gën a góorgóorluwaat, soññeewaat nag bu baax ci xéewal yi nga xamante ne moom lañ daan joxe ak ni ñu ko daan defee, ñu gën cee taxawu bu baax a baax a baax a baax a baax ci ndigalul suñ Mouloudou Sallilou mii daal toog ak suñ Safa Gare bu ndaw mi nga xam ne mooy secrétaire bi. Lépp loo xamante ne bii waaye da koy joxe te néew ko fi, boo ko jaarlee ci moom dana ak si daayra bi ñu defal la ko fi mu war a jaar. Kon daal ñu ngi sant ñëpp, di sant góor, di sant jigéen. Asalaamaaleykum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Warahmatullahi taala wabarakatuh. Ñu ngi nuyu ñu fi teew ñëpp, jiital ci nuyoo bi sunu sëriñ, sunu yaakaar tey ak ëllëg muy Cheikh Abdou Khadir Mbacke ak rakkam yi toog di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ak ñun. Di soññ nag mbooleem koo xamante ne bii ne yaakaar nga Cheikh Mouloudou Moustapha Fallou te bokk ci kër gi ñu ngi lay soññ ci màggalu Cheikh Mouloudou Moustapha Fallou gii nga xam ne moom lañ dëgmal. Muy fépp foo xam ne ab daayra nekk na fa bu sosu ci kër gi wala soppe, ñu ngi lay soññ ci ndigalu sëriñ bi ak nun mën a jàpp ji liggéey bi. Fédération yi nga xam ne ñoo sax ci kër gi itam kenn ku ci nekk ñu ngi lay soññ ci ma waajtaay màggal gi nga xam ne mooy màggalu Cheikh Mouloudou Moustapha Fallou. Sëñ bi nag ku ne xam ne lu baax rek la bëgg, rawati nag bisub Cheikh Mouloudou Moustapha Fallou. Képp koo xam ne sëriñ bi ñor na la bisam bi da nga ko ci jàpp, ndax sëñ bi de ku ne xam ne ne lu baax rek ko ñor, waaye rawati bisub Cheikh Mouloudou Moustapha Fallou. Sëñ moom ku ko fekk bisub Cheikh Mouloudou Moustapha Fallou bii mu xam ne ñor nga ko, ku ko ci fekkuti nag mu xam ne loolu la yàlla dogal. Waaye sëriñ moom bu amee la ko gënal bis bi képp ku ci jàpp dana xam ne jàpp nga ko bu wér a wér a wér a wér. Kon nag ñun ñi nga xam ne ñoo bokk liggéey bi ñoo ngi soññ góor, jigéen, mag ak ndaw. Képp koo xam ne yaakaar nga Cheikh Mouloudou Moustapha Fall daal ñu ngi lay woo ci bisam bii ak noo ci jàppee nag. Wasalaamualeykum warahmatullahi taala wabarakatuh.
7: Waaleykum wa rahmatullah. Mbokki dongayteer bi noo ngi leen di nuyu bu baax ci ndigalul Serigne Salif Oumar, Serigne Dame Ndiaye ak Serigne Khadim Gueye. Ñuy wax bépp dongateur bi boo xam ci ajuma ci kër Cheikh Moustapha Fall Mbacke, ñu ngi lay xamal ne jot nañ ndigal ci sangu tête bi Cheikh Abdoul Khadir ñu waajal màggalu Cheikh Mouloudou Moustapha Fall. Bépp dong ak bu mu mën a doon foo mën di nekk biir réew ak bitim réew, ñu ngi lay woo ci liggéey bi nga xam si moom lañu baax ba di ko def. Ndigal li nag na ko Cheikh Moustapha Fall Mbacke sante woon dong yi rek, borom gërëm moo mën a taxaw borom gërëm. Ñu ngi woo bépp dongateur bi boo xam ne si ajuma ci dayri Madinatu Salaam wala nga dib soppi wala nga dib xarit. Képp koo xam ne si nag yaa ngi ci dëkk bi, bu ñu jullee tam xarit ba ci su bëgg insha allah la ñuy daje fii ci xaayra màggal ko nañ ko bokk waajal ñun ñëpp góor, jigéen, mag ak ndaw. Asalaamaaleykum.
8: Asalaamaaleykum. Maa ngi leen di nuyu di yokk njébbal gi ak yaakaar gi di ko wéer ci di ci Sëñ Moutakha. Yàlla na ko yàlla na fi yàgg te wér. Sëñ Eboo Mbacke yàlla na fi yàgg te wér. Cheikh Djili mi toog yàlla na fi yàgg te wér ak i rakkam ak nuñu taalibe yi nga xam ne ñun ñëpp ñoo fi nekk bokk toog. Di nu fi indi daal mooy ne ci gannaawam rek. Fas yéene bu yëkkatee nu yëkkatee ndoog moom, bu tëralee nu tëralee ndoog moom. Nekk fas yéene ne ca waañ wa lépp lu ñu sant ñu def ko, lu ñu tere ñu bàyyi ko. Yàlla nanu yàlla fayal Cheikh Moustapha Mbacke Fallilou, borom xol bu rafet bu man baa ñaan, borom ñaan gu nangu ga. Tabaarkaalla kaar xam nañ ne gannaawam ni rek lay mën a mel Mbacke Ball. Kon ñun ñoo ngi lañ waxoon woowoon Saalum Saalum rek ne ko waaw bisimilah mu ne sëriñ bi mu ne amu ne ñu ngi li xamuñ amuñ mënuñ xamuñ amuñ mënuñ noonu la xamuñ amuñ mënuñ loo ci gannaaw sëriñ bi rek. Lépp loo xam ne daal mooy suñu ay yéene ci sëriñ bi mu Cheikh Mous mooy Cheikh Djili mi toog ak rakkam ak njabootu Sëñ Touba gi yàlla nanu ko Sëñ Bamba boole ak ñoom may nu ak wér ak wërsëg bu nu mën di def ci sëriñ bi rek. Di root ci sëñ bi di sotti ci sëñ bi rek. Yàlla na ko fi yàlla yeggal dooleel ko moog ay rakkam. Maa ngi koy sant nag ak ku mbokkal Cheikh Moustapha Fallilou. Man dexuma kenn waaye ñoom seen bopp. Kenn ku ne cër ba nga ma amel jox nga ma ko barke borom Touba. Kenn ku ne cër ba nga ma amel jox nga ma ko ba mat sëg tamit dëgg ci yow. Waaye may giñ naa ci borom Touba. Lépp loo xam ne mi ngi ci man rek yàlla na ma ko yàlla boole ak yéen ci barke Khadim Rasoul. Sant naa leen lool, fonk nañ ma, jàpp nañ ma, te lépp xam nañ ne Cheikh Moustapha lu ma waay def rek Cheikh Moustapha nga ko def. Lu ma waay def rek Cheikh Moustapha nga ko def, ndax man amul dul moom, bëgguma lu dul moom. Barke Ahmed Bamba billahi barke Cheikh Mouloudou Moustapha Fallilou. Cheikh Mouloudou rek moo nekk sama digg xol bi. Loolu rek ci laay sëmb, ci laay tëmb, ci laay naan, ci laay añ, ci laay reer. Barke borom Touba. Kon sëñ bi jërëjëf.
9: Bismillahi rahmaani rahim. Asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Mbokk julit yi ñuy seetaan fii ci biir réew mi ak ci bitim réew, ñu ngi leen di nuyu. Di yëkkati suñu kàddu ci turu suñu kilifa Serigne Abdoul Khadir Mbacke mi nekk ci bopp njabootu Cheikh Mamadou Moustapha Fallilou ak mbooleem njabootu Serigne Moustapha Fallilou képp. Di am mbégte mu rëy di teewaat fii ci seen kanam ngir di leen fàttali bis bu ñu baaxoo def at mu jot te Serigne bi di ko defal Cheikh Mamadou Moustapha Fallilou. Muy bisu fàttaliku ak ñaan ñu koy jàpp nag at mu jot fukki fan ak ñeent ci weeru tam xarit. ren inshallah mo wara depo ak mardi le 30 juin 2026 fi ci Touba Khahira serigne bi diko yegal mbokk julit yep diko yegal mbokk talibe yep ginaaw nak bimu ci amé ndigalul cheikh mohamoudoul muntaqa diko ñaaram yag fi lolte and ak wër ak ndigalul serigne aboul baraka mu cheikh mohamoudoul fadal ak mbolem njabotu keur cheikh mohamoudoul fadal yep serigne bi diko yegal mbokk yep bayiwul kenn di ci jital nak ci yegal bi njabotu serigne touba gi niñ ko waxé sa su né moy diko tambalé keur cheikh mohamoudoul mustafa ba ci keur cheikh mohamoudoul murtada diko tambalé ci keur soxna fadja ba keur soxna maymoutul soxna maymounatu mbacké bint cheikhul khadim ak mbollem cheikh serigne touba yépp serigne ba nga len ko yégal diko yégal itam mbollem kilifa yi nga xamné ño nek ci keur diiné yi moy ñi ngank turkh souf yi ci sénégal serigne ba nga ko yégal ñépp di ci soñu itam daré kamil yi moy ñi nga xamne ñoo fété won wala jangum alquran mi ak kurelu khasside yi rawete nak ñu daan fété jangum fi ci kër gi te seigne cheikh oumou ndiaye dan len jité seigne ba nga len di soñu ci liggey bobu diko yëgal itam daayira yi mo xam yi nek ci réew mi la ak bitim réew ak fédération fepp fo ay mëna nek seigne ba nga lay fatali bis bi diko yëgal itam dongay terbiye yi di len soñu ci liggey bi mu tegon ci seen loxo muy taxawu gan ñi téru len dalal len seigne ba nga len di soñu ci taxaway bobu di ci soñu itam turondo yi turundo serigne modi ci njitu serigne modou saliw dongay terbiye tamit ci sen njit serigne dam ndjay ak serigne khadim gey di sawñu itam turu seddi serigne modi ñom itam sen taxaway ci bis bi serigne ba nga len di ku nek la nga ci yoron mi nga koy fatali di ci soñu itam mbolo mi liggeel serigne fallu ci dakar ci njitu serigne modou tian ak mbolam ñi mu andal ñep ak njabotu serigne moussa fallu gu jigen gi te ki nek ci bobu di soxna suñu kilifa soxna bam busu serigne ba nga len koy yegal bu baax di len soñu ci taxaway ci dan taxaw diko yegal itam njitu rew bi moy president de la republique diko yegal itam premier ministre njitu gouvernement bi ak mbollem mawour gouvernement bi yep diko yegal itam president assemblée nationale ousmane sonko ak mbollem député rawete nak député yi nga xamné ño fété fi ci département bi diko yegal itam gouverneur bi nga xamné mo nek djourbel gouverneur région de djourbel diko yegal itam préfet ak sous-préfet señ ba nga len koy yegal diko yegal itam maire bu touba ak maire bu mbacké abdoul hadka ak maire bu mbacké señ ba nga len di yegal bis bi len ko fatali di soñu itam mbollem ñi nga xamanteni bi am nañu yene ñew ci bis bi señ ba nga len di ñaanal ñu ñew ci jamm delu ci jamm te lepp luñ fi ñaan ci alquran danku ci ay khasside señ lepp señ moussa fallu jot ci yol bi di ñaan kep ku juk te ñew itam yoon yalla jappatan la yoon nga ñew ci jamm delu wat ci jamm liñ fi ñaan lepp señ borom te wasale ko ci senegal mu doon xewul aduna ak alakhirah yalla man nako yalla nako yalla def ci barke cheikh mohamoudou moussa fallu bi nga xamne mo tax tay ñi wotu bis bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
10: kon bokk yi bis ba ngok de ngeen delegation bis liñ bi tan ni ñu wajale bis bi ak ni ñu leralé programme bi señ ba nga delu di sante ñep di sentu ñep di ñaan ku fi tew yalla fa ci aju ci barke serigne touba serigne bi neena mi ngi sante dekkando yi ci li wessu nañu daan def ci téru gagne ak téral leen ak gungel leen mi ñaan ñu defewat ko nona te lepp luñ fi jang ci alcorane qasaid ñu yene yol bi serigne mustafa fallilu ak bokkuy mu fa nekkal no ngi centu ñep di ñaan ku fa tew yalla fa ci aju ci barke serigne touba wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: mayna tambay ma rafet bayo fi yow luñuy bayat se jëf ju baax luñ ñi gulet wétal na mbolé xarnu bi tabax na juromi hôpital bur yalla mo ñukoy fayal ku roy ci mom duñ le mbugal wétal na mbolé
11: amdal ni mon dil dana wadaay bamul dil ci fay wadaay

jamono ci yeneen yi nit ak ñama ko sañ wax won dina waaw legui dal ñin li nga xamne moy suñu lancer deug moy na ndaw ñepp serein tay xamne kat ñun fañ jëm ñëmé nañ ko fañ jëm ragaluñ ko yaangi deug te aussi leg nit dina jog gumba ngay sandente gumba dina jog ci doj nga lañ sandente par exemple donc jot wo mu

0: direction générale des impôts et des domaines du DGID ngi fatali dat bi nga xamné mom lañu daldi yamandil li di fayup impôt revenu yi ak impôt société yi ci atum 2025 ñu daldi koy fixer le 15 juin 2026 ñi nga xamné nak payeur gi ñom la yittel ñu ngi len di wo ngir ñu dem ci centre impôt yi ngir daldi fay bala dat bi le di ñew impôt revenu yi ñi mu yittel moy nit ñi nga xamné ñoy dund fi ci réewum Sénégal di fi am ay ngañay ci biir réew mi seen payor yam ci 0% ba 43% buñu sukkandiko ci seenu ngañay impôt société yi ñi mu yitel moy ñi nga xamné ñoy yor ay entreprise nek fi ci réewum Sénégal comme ESA SARL SURL ñom nak seenu payor mi ngi yam ci 30% ci bénéfice entreprise bi sa yu ñëmé ko nak ak perte minimum dinañu fay lu toll ci 0.5% bép tardement bo xamné nak def nañu ko bala le 15 juin mën na am ay daan yo xamné dina téggu sa kaw lool nak li di loi bi moko dal di teural ngir am bép information ci DGID mën nga woté ci numéro de téléphone yi 78 831 11 11 78 851 11 11 ngir nga gëna am ay renseignements itam mën nga dal di dugg ci sen site web bi le www.dgid.sn
1: jëre ngeen jëf mbokk yi nga xamne seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jangale katu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am luko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nek xamna ko ñu fasiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci la yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak bëgg nga jokko ki nga xamne si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yépp Babacar Ley Touba Sam bu xatu bu barak mo leni nuyu di len ziar bu baxa bax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jangale katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne suñu déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ yitté wo lu ni mel ku ci mel ni yow bëggoon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa sa talab yi waaw deug la lolu lay laaj ak numay yengo ci ñaan waaw da nga la ko leral waye dama am tuti lo bëgg leral mo di nan la dikke ci man nan la ñaan gi dikke ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom mo la ko jox ndax man sama nepp yi kenn teggu tialiw ñama nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamé liko daré ci baqara ba nas buntu bo ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamné mo ca diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fu la tedd bo gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jëk bu gudi ma yewu ñu tektal ma la yow jangale kat alquran ngay doon la xawona ma yeen ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye guddul ñaarel ga mo melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom joxna bi ñewé nak Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci mom fekk ndirul waxtana mom siar ko mu am luma jox ma ne ko dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñew Touba lepp dana bax loolu mo xon bo ñewé Touba ma dem ci mom ma ne ñu xamal ko dama bëgg samp daara bo ñewé nak la ko samp daara fi ci Samu Serigne Bara Khouradia daara ji juroom benn fukk nit la woon ay ci biir loolu am na ñoo xam ne xawoon na leen a yéem ndax ni ñu bind bi nga xam suñu borom bindee nañu ko ak ñoom seen yaakaar defee ne daara ji du wey daara ji na bu ndewee ba def téeméeri nit ci laa tibu juróom fukk yi yóbbu ko marché bu bees ëndiyaat fi Serigne Daara mu dem ba defaat téeméeri nit ma jëlaat ci dama ci Serigne Saliou xamal na ko dama bëgg am pinc mu def ma quartier bu ñuy wax yasbul khulub ma dem sampaat fa daara yóbbaat fa juróom fukki doomo bi nga xamee ne dem nañ ba Serigne bi wàcc liggéey moom Cheikh Saliou Mbake mi aljanna ma daal di dem ci Cheikh Mamadou Lewe waxtaan ak moom neewal Serigne Fallou nekkal Serigne Touba ma ne waxtaan ak moom ci daara yi mu ne wéyale ko comme ne la ko Serigne Saliou waxee ma and ak Serigne Bara nak diko yele daara yoy ba Serigne Bashirou Mbacke mo Aladji Fallou Mbacke dal di may jox fele ci bayla ab al nama ñewal out ay dongo nga ñew fa liggeel fa Serigne Touba mo jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal ñenti daara yi ni la démé te ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaj dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni dëkke ci man dal mom xamna ne fu ma laral ko ci radio dana xaw yewé waye na xamna ne buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dana la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dëkke mom mëna ci ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama nek ku dëkk ak no dëkke rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fu ma jaar yow lu sama xal ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma law ma tarjuman man sama ñaan man ci fa la yara tek ñeent way o mo tar juman wala ubil ke ubil tere be bind na ngam jox ko dedet duma ko def waaw wala melni tombal le wala ngi andi le wala ay tomba ki petaw dedet waaw so la joxe lo rek da fay melni yokku gi yakh yi bo waxa jox la ko ba tey ko rek day melni xamna li sey bir yeb damay tok di la ko wax non ba mu yegg non la yaangi di ke ci wal
1: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngu ci li ni mel
2: waaw bo amé jafé jafé nga ñew ci man le ba ñik xol moy damay xol ndax wadjal nañ la am net wadjal nañ la wadjal wo lu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamne wadjal nañ la rek mu wéne la wadjal nañ la suñ borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom né inshallah dana savare mbir ma way suma dawe ba xol xamne ki wadjay yo desna dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamne ci setlu ba am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ko nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timi sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñëwé man su wala xolé dana xam ban rawaan mo la yor bu dem ben bedan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan la yor bu ci am xara xajo ci dara dama koy dama la koy wullo ngandiko ci sa gëna xajo dama la wullo ngandiko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la wullo ngandiko waye walu fayba nangam ñëwumako ndax li tax ñu mëwoko dama xamna suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñi ñu engagé né len fay wa nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moy ki len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañu ñaan dong dañu ñaan yalla ke xamé nga yaakar lo la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki dara aw di yoru fukku wala aw téwér nga tass yaakaram ci ñaari jinn wala ñetti jinn bu bola yow la nga xamne mo taxone way def ko wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mo ak luma la doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek bo dikké inshallah dina jëna sét sëñ bi su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ni fi ci Touba Sam samuk Serigne Bara Khoradia are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamne ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé

0: soo gisee ab vidéo wala ab photo wala dara loo xam ne jaaxal na la, soo ko fa yóbboo dana la wax ba xam ni lii
1: wér
0: dañ
1: na
0: ko
1: wala déet.
0: faux la wala lu dëgg la wala déet. yooyu xam nga mën naa am njariñ lool. su ko defee itam yooyu mën nañ koy bàyyi xel, xëy na dana gën a développé ci ba nga xamante ne saa yoo gisee daal loolu jaaxal. waaye règle bi daal mooy loo gis moom jàppal ne wóorul daal ba ngay am ay wóor lu ba wóor na lu bii moom mën naa nekk lu wér nga sa ko jàpp. waaye daal bañ a tëb rek loo gis ci réseau yi, loo gis ci intelligence artificielle gëm ko muy jax-jaxe sa pas-pas, di jax-jaxe sa xel, sa xol, te fekk léeg-léeg ay noon ñooy nekk ci ginnaaw ngir rek bëgg laa yàqal, bëgg yàq sa pas-pas, bëgg woyofal sa gëm. yooyu nañ koy bàyyi xel.
2: Benno FM rajo bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog tali bi jëm Iliport.